boru jant bi tam nun lay manka ndox mi waye bu ko sedday ñewé rek upp ko rek mu daal di ñew nek am ndox su ndox ma ñewé nak muy tawba fa ahya bihi al-ard yalla dekkal ci suuf ci ba'da mawtiha ginabi suuf ehe ubatta fiha mujjin ci suuf ci min kulli dab lepp lay dox motax bu nawete li dox day bari min kulli dab lepp lay dox gunori fi yoli fi mbeuti jog ci ndax yi len lu nek jogal tabarakallah min kulli dab wa tasrifi riyahi ak ni muy wal ba ci ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaa biñu wara ko nim Dakar tangi won yalla jek jek rek wal ba ci ngelaw yi fi nek ni tabarakallah ndaw ku ndaw yep ñema nañ koor gi ndax tangugut waaw ndax tangugut te walbati climat bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutum machine bu koy def waye nim lay indilé sedd non la lay indilé chaleur waaw ñun non la da ngay wut climatiseur muy seddul sen leg bi nekati mi ngi lay ray wala nga wut ventilateur tek bu guddé nga taal muy upp rek nekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wut glace di naan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mënu nim lay xaralé nun la lay gañ do ko yegg nak légui amna yalla nak bu walbaté climat bi mom dara e jek jek rek walbaté ko mu sédd guuy mu jek jek walbaté ko mu tang jeur yalla jalalu wa tasrifi riya was-sahabi at was-sahabi al-musakhkhari ak niir yi nga xamné dañ leena tagat bayna as-samaa'i yu nek digënté as-samaan wal ardh as-suf amna niir yo xamné bo len xolé ni rek ñi ngi nek digënté asaman ak suuf duñu laal asaman buñu dara ci suuf yalla tagat la ñu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lib la ayatin mandarga la muy wone ne yalla amna mandarga la muy wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya khiluna amna ñu xel te ñinga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko binda asaman binda suuf wutale gude ak beccat di dawal gal ci kaw geejji di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dugg ci suuf di wal ba ci ngelaw yi tagat li ñu wax niir yi muy juroom ñeent mbir lolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lenen la dur yalla andada def ko nawle yalla yalla lena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen la dur yalla def ko nawle yalla yuhibbunahum biñu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokalé nga yuhibbunahum ka hubbillah su baba lu bokal le doon ñu sa na bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa bay bëgg sa yaay bëgg ku la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg non wal ladzina amanu ñi gëm yalla na ñom ashaddu hubban lillah yalla lañu gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla lañu gëna bëgg yalla leen gëna leneen lu dul yalla ñi gëmul yalla pire nak amna lu leen gënal yalla ah ndeesan ben way mas nako wax serigne koso yalla ko yalla yërëm ñew fa di wut silum ngenté sëriñ bi ne ko xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nekk sakanut dal autom dem daru musti digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngenté bi mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñu

0: rabbaka ñom jël nañ dañuy ji jox ko Musa
1: waxu nga sax ud'ulna rabbana waye ñom ñu nako rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq inna ñun la muhtaduna dañu jup suñu dindale li ñu bëgg mu dinañ ñuko suñu tagale ak teñ yi tagale ñoo ngereer yi tagale ñoo ak tufaan mi la muhtaduna dañu jup te yoy nak par ben lañ ko don def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek itahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon nak dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup lola dañ ba nopi ñu baña jup lola moy isahum yankusun faman nakasa fa inma yankusu ala nafsi suratu zukhruf aya juroom fuk faraw nak da di jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci faraw na am kudul mom amoko ci discours bi mi bëgg wax so gisee ni mi dagate baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam takhalewut limi wax lepp daf ko don dag par bat mom firawna ndax beug ni mi waxal deg ko nga deglu wanada mu wote firawna fi qawmihi ci nitam ñep ñep ñu nga jalel ko kilifa yek kangam yek tabarkalla député yak ñep ñu dajalelen xala mu ne ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gatta mu non alaysa li mulku misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu don tay nga ne ñu daldi teug ndënd yaag daldi soufflé rek mu dag su baddi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daldi taccu ndax momuma nguru égypte misra bi tay ñepp ni ah kay mune wa hazi al anharu tajri min tahti daldi dag mune dex yi ngeen di gis yep di daw ci samaron ñu na ah kay moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñu na ah kay mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khairun min hadha ad-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khairun min hadha ma gën waji allati huwa mahin mom ku doye di la manam ñi ngi koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Musa ba nit ñep daldi fagn Musa degal rek firawna non lu yag la won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñepp daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna nelen falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takayi or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yorut tawlinu kurr aw jaa ma'ahu al mala'ikatu muqtarinin wala malaaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñepp

0: kanu nek nañ qauman fasiqina nit ñoo xamni dañu gennu top dañu jubati yalla tabarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabarakallah ni mu ko defé dadi fanni baat yi ca musa fas ko yene jaxase tabarakallah mu ne wa hazil anharu te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fu won nahru tulun ma nga fu won dimyat ma nga fu won tins ma nga fu won yep don jege minan nili tabarakallah yep fir'auna ne wa hazil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dekh nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neen falamma asafuna bañu merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy meré lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokku mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré ah bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer nu muy méré jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'in ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca دخ يغتر فرعون بالعزمة والسلطان والأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسرون ني نبي فرعون تامبل ديسكور بي لم جوك واخ موي وهذه الأنهار تجري من تحتي دخ ياغي ني داو ديما وور سي سما سوف يالا نيكو دخ يوي نا مولاي علاك تيتام تبارك الله نخوكو علاك موم فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو ci dara jam woru ci nam tollon waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox nimi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kuso bu dex na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay musa kamoron wax wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and na mom ñep salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffar quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin fuñ ci tege nak as-salafu salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'asr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'asr as-sahaba jeex yalna yalla yeureum len tabarakal bayyi fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf aya jurum ben fuk jurum fuk ak jurum ben yalla nena walamma duriba ba nga xamé né sad nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ñu sad ko masalan mu nek am misal isa bañ ko defé rek ca sa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serigne lamune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasaraani di jaamo isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamné ci lañu nek loolu la serigne bi ñu wax mujahid wax yasudun biñu ëndé misal mel non rek tabarkalla mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lol walbeutiku gëna songu yoonte bi ali sallatu wasallam waxalu ñu daldi né ah alihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahaliatuna mo ndax suñu yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mune ma darabuhu laka illa jadala sadlu le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante ahaliatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu laka illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg lako wax tabarakallah ñu ñëme won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu laka hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa huwa an yaqsud al insanu an yaghliba man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jibul modi lamiñu nar muy arab yi lepp lo man di wax budé da ngayena atassé ci xulo mom ñu man la lénen luddul xulo nak mënes na len ci am man wala li ëpp ci aduna ci tuddu xulo dess len ci am man motax bi yalla wacc alquran mu wacc ko ci lo xamni da len di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'ara yak ña doon wax ñepp bi alquran ñëwé da len di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko mu daali daano ci fasam daali genn aduna di rek xass ko rek waaw la ba's bil qawmi fi kibrin wa fi izmin jismul bikhali wa ahlamul asafir ñu lako waxon rek waji daano ci fas wa daali sedd guy mun lisani wa sayfi sariman kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakal bo de jang al adab lool lañ lay ci jangal ñomen oustaz si mala ca tabarakallah canal 4 ñom ñoy jangale lool ñom mustafa si neena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kon jam yeb an'amna alayhi wa ayna qawl minku wa ja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u buñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaa'ikatan ay malaaka fil ardi ñu nekk ci suuf si yakhlufuna di wutente ñi di wutu ñi di la wutu fu malaaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñu wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa'ib ak dikam la ilmun lis-sa'a mandargal ak muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bulen ko wérante wattabi'uni top len man muhammad alayhi salatu wasalam hadha siratun mustaqim li day yon wu jubla tek len sen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ben ci suratu tukhruf dina bañ sante yalla julli ci yonentum bi sallallahu alayhi wasallam delu sinañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje insha Allah ñi ngi taxawon ci ayat juroom ben fukk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax munew innahu delu sik isa la ilmun lis-sa'a bay qam len bis pen ci jotna wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day wonane bis pen ci jotna fala tamtarun biha bulen ko werante wattabi'uni tappulen ma hadha tappuma siratun mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaaraku ta'ala
1: bi mu jangale lolou alayhi salatu wassalam mi firi alquran mune yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu al-bukhari mu bok ci téré hadith wala bok mu don téré hadith biñu nangone mo gëna wër ci téré hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amone téré buñuy wax at-tasrihu bima tawatara fi nuzul al-masih té al-sheikh abdul fattah bind ko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunuti bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñing ko jele ci Abu Huraira mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shayqan wa abu daud ba dem ci muslimit fek fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala alhaq zahirin ila yawm alqiyamati fayanzilu isa ibn maryam kon lolou ay nass la yu wir yu wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yoonte bi moko wax hadith yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bindu wara dora tay ci aya juroom ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin yalla ñal defal deg ak top yalla nen wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé bo bu shaytané galankor len ba du ngeen top deug na ngeen fexé bo bu shaytané dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné lay té top deug moy shaytané innahu shaytané nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te nar ma top ci non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fuñuy liggéey samam non la ño bok luñuy liggéey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar walamma jaa isa kiraba nga xamene isa ibnu maryam ñewna bil bayyinati te andi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

ci wo dara defo fi dara len lu nek rek barkal ngay muñ rek xé motax bo amul jabar rek bul ni jambar la xaar ba ci gamba wallahi ndessal atallahu hajana maratani ñaar kep la atallahu hajé maratani ñaar dong la bako ñettal da ngay ñak lolu yalla bëgg wax manam fi waxin bi dafa dafa dafa luha dafa balaga yalla do wax fa ñett la fa la ñaar la bu ko ñettale da ngay ñak lolu la bëgg wax waye do wax fa ñett la ndax mo xasse wax ñaar dëgg mujj ci momato ko lo tax du ko konté walé mu doon ñun da ngay wax fa ñett la te boko sété ci ñun day melni fa ñett la ndax fa bi dañ koy xasse na la sañ nga fayil ne fa na la sañ nga fayil ne di fa na la xam nga ko trois fois waye bu mujj bi bëgg xasse na la sañ yo fayil mo tax ñaari rek mo konté mo ne sañ wax fa na la nga fayil ñu ne ben nga ne fa na la nga fayil mu ñaar bu mujj bi bo le fa na la légui amoto droit fay ya goñé ci yëm bu ay dam jéxé goor gu ko neex musé ak mom bu ko neexé sëñ ak yow waye bu naré sé ak yow da ngay may may gu ñëk comme na defon bu ñëk ndax ñak nga ndax fa sa ko ñett yoon lolu tax ak yarin la bu am solo bu yalla def fofu mu ne attalaqu fasa marratan da ngay wutal ay xédé way fay li dutul ko xédé tay bu la xëjëbal fasa na la trois fois fasa na la jooni yoon sour na la dédé heure bi lay fasa mer mo la japp bu mer mo gi fédé am la xew man nga fasa légui ngor jot ngi tuddi kentay lu ci ray nga nan ah affaire yi sawa pa su ma la boko defon ci defin wutey da am ben mushkila waaw motax wala bi wax bo lekke ci nab ubal rek bu mu jek waye fit fit nak mer ginaaw sa ngay wo wa saay ka bi gëna do dem ci sonj bo ba ko motax mo ne fa yumsakun bi ma'ruf jigen ci koy tiye ci ñek aw tafiyun bi ihsan wala tagok mom ci la rafet tiye ci ñek yo diko xotil diko wutal fum tedd diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahill lakum daganu tiyen yen gon an ta'khusu ngen di nangu mimma ataytumuhun chala ngen len mayon sey andara fasi jabar ba nopi di nangu lon ko mayon yalla neena daganut da haram wala yahill dugala lakum tiyen gor an ta'khusu ngen di nangu mimma ataytumuhun ci len na ci la nga len mayon sey an tous peru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoy yeb sañu ta nangu len so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak yim ko mayuton bu fekke mayo ko wontele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahill lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hudud allah ci ñu baña taxawal loi yalla manam bu ñu ragalé teggi kon bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ñu ragalé alla yuqima ngeen bay taxawal yeen ñaar ñi sey hudud allah atte yalla fala junaha alayhima amul bakkar ci ñom ñaar fi ma ca la nga xamne iftada bi ndaw sa joxe nako pour jot bopam manam day sey am yag sey bi beugatu ci dara tankal ndox ma sangu mu ne tanku ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fëggal lal bi fëgguma léegi xuluudullaahi ndaw si teggi na ko ndax kuy sëy yaa war def yii